0: 아스솔티 카나토토르 세몽 카나만 야글로 파디 하녀 하이 꼭둑 파싱어 탕라야나 할로 아 어디 볼까 함 람서고 한바이 한바이 Ozaro, Paddy take a shesaka in a sick cock to Yasakin Alisuan, Abunia Glonor only Kanatok Sakman is Samon Kanalani. Hello?
1: Antipoca by animal and Kelkoya Monica Sakan get his single team.
0: Oh, name Boom Sagardi.
1: Animal uncle.
0: Uncle.
1: In Dumoni.
0: Oh, Daco uncle, Dumburni.
1: Ego Koya Monica.
0: Koya Mot. Aw, daku ang nangar salamu sungo tabu keko buruwai de sabzak de samung nang kanai manai. Tai wisa ze puru ekta tamu tango apuru hungke nang hindi ni de samung gu kanai manai.
1: Aw, nge tawung de di si dupa inga sonji tamu selama na chike tada kata
0: sa ne. Aw, sonji tani tamo?
1: Sela angge la chike tada kata na sa ne.
0: Aw, sela angge la chike na.
1: Iyeng buri de tamu sa ne.
0: Aw, daku. Daku hambai. Pada ozarau hanya hai jeng Simon Layuka sinita kuk angkel ni kena tok sak mandi desang. Pada yang keseng ozarau kena lanya ikok duk tayi ya sak liya, kok duk tu pahin tunggu sinita kuk subas ni kena tok sak mandi desamung ani dekaringo pada.

0: Hanya hai lam sugo zutuno no ozara wo norok khanai thungo sarasa poin dok megahertz. Efe mun chen toni norok ni hamzak ma sini khatungo panda. Ang tongo zoro arzi mulika norok bai tongo panda wo. O panda wo norok khanai manai norok ni khanatok zak mani resamung. Hindi tai kok prok bai resabza resamung. Padi inke kok duk pasingo thang na lene ozara wo kok duk oba sabo bato. Hello?
1: Hello?
0: Lam sugo di por kamia paro?
1: Di bar kaham buku ang sapon di bar masa hatu ngdo.
0: Aw sapon. Sagari apa zaga ni?
1: Mare haduk ni sahari dongo.
0: Mare haduk ni sapon.
1: Eh, ang tabu yang tidak murah tahu tu sahari dongo ta.
0: Aw aw.
1: Gaya ang tu sah menghindi tangsa kerana musung ta.
0: Eh sadi.
1: Hemalata ni tu sah mengtu istara semeri zindigi ni tu sah mana?
0: Aw hemalata na.
1: Hemalata.
0: Ah, mungkin ni pun ke hemalata.
1: Istarase meri zindigi ni rasata.
0: Tu istarase.
1: Orang sama no kita no Hindi kenari tu dan belai kenamu zuma.
0: Ah, dah ko.
1: Sampai.